0: alhamdulillah
1: gaskiya ne kai gari yana ta yin dadi gaskiya ana ta samu sauye sauye tsanyawa mu fara da abin da ya shafi shirin nan na tsaftar muhalli na karshen wata wata da ake yi a kowanne karshen wata yau din ma dai kamar yadda aka saba yau akwai sanitation da haka mutane sai su zauna gida sai abin da ya kamata amma ni wani lokaci abin da yake daure mun kai shine tsanyawa idan ka kalla shin ana yin wannan tsaftar muhalli
0: to gaskiya amsa
1: ko mutane kawai dai wani lokaci ne na yin bacci
0: eh wato kusan ka iya cewa kamar haka Kamalu saboda mutane ma kusan za ka ga ni a dan barkwanci wannan lokacin da kai rubutun ce to gobe dai akwai sanitation dan ka ata kura man da kira da asuba ko da sassafe ka saka ake wa yan jarida da sauransu to amma gaskiya gundarin aikin tsaftar muhallin nan za ka ga makasudin samar da shi shine domin a tsaftace muhalli da unguwanni da ma gidaje a fito da shara da sauransu a tara wuri da a sanar da ma'aikatar muhalli da kwashe shara kenan a zo a kwashe irin waɗannan shara sannan ko dama ce a kaya take ba wa unguwanni ko jama'a yin aiki na gayya domin a yashe musamman irin magudanar ruwa a irin wannan lokuta na damina da sauransu Kamalu amma zaka ga yanzu aikin tsaftar muhallin nan gaskiya aka so 100 idan ka duba zaka ga ka iya cewa aikin bayin shi ake ka'in da na'in ba kusan wasu ma kamar sanitation din ya zama tsari kamar zaka ce kamar takurawa ce ko nawo yayin da kuma ga kotunan tafi da gidanka nan kusan ko ina lungu da saku wasu lokutan ma za ka ga sun je sun samu wuraren da kamar za a iya fakon waɗanda suke kare wannan tsaftar muhalli dokar Kamalu azu a ce su tara ko nawo to amma tsarin yayi kamata a yi shi ya kamata a ce tsarin sanitation din nan an farfado da shi kan kaida ta kamata Kamalu wajen tabbatar da aikin ana yin shi bil haqqi da gaskiya jami'an suna yin shi sannan kuma a shigar da tsari na wayar da kan jama'a ba wai sai karshen wata kwana biyu ko kwana uku baka ji an ce an yi aikin tsaftar muhalli na kasuwanni da ma'aikatu gobe kuma za a yi aikin tsaftar muhalli na karshen wata na duka gari yanzu inda zaka shiga daga karfe 7 ai shine dokar take farawa ko zuwa 10 na safe inda zaka bi cikin gari ka ga cewar shin aikin
1: sharar ake fitowa ai
0: mutane
1: ko mutane suna kwance ne tabbas ba ko masu yin kwalla suna yin kwalla ne
0: zaka ga titunan cikin gari kusan kwalla zaka ga yara suna ci da ana ta cewa aka aika ai to amma jagorin unguwanni da sauransu koko laifin ma'aikatar ita ma muhalli ne koko yaya a'a ya kamata dai gaskiya a ce an samu da wani tsari da za a inganta aikin tsaftar muhalli din nan amma kun a ce kai lokaci ne da jama'a suke fakewa su ta yin bacci ko nabu ko kuma lokaci ne da kotunan tafi da gidanka suke amfani da irin wannan lokacin wajen cin taron masu karya dokar tsaftar muhalli Kamalu
1: na'am to alhamdulillah tsanyawa akwai wannan labarin da shi ma ya dauki hankali na musamman ma magana akan abin da ya shafi maganar da jam'iyyar APM da alamar rogo ta yi wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wato wasu abubuwa guda biyu ne suka dauki hankali na a wannan labarin magana akan yanda ita fadar gwamnati da kuma shi kanshi shugaban kasan a sakon da Tajuddin Abbas ya gabatar akan cewa suna gyara kurakuran gwamnatocin baya kasan zaka iya tunawa lokacin marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari kullun cewa yake yi idan mutun ya kare wato idan za a dora shi wato ma'ana shi ma dai yana nuna cewa gwamnatocin baya kusan sun karye Najeriya kokari yake yi ya daura ta a koma da ita kansa yiti to ita ma wannan gwamnatin sai naji tana magana akan cewa kurakuran gwamnatocin baya ita ma take ci gaba da gyarawa ya zuwa wannan lokaci
0: ka san wannan mawaki ma na jiya ce Tinubu mai gyaran karaya Kamalu to gaskiya dai maganar gyara kurakuran Najeriya ba a wannan lokaci aka fara su ba kusan ka iya cewa kalman nan ta fito sosai musamman tun zamanin marigayi shugaban kasa Muhammadu Buhari yace a yi hakuri a ƙara hakuri gyara ake da sauransu to kusan sai ka ga tambar da ni kullun nake wa kaina shine da a ce gyaran nan na gaske bil haqqi ake yi shugabannin Najeriya misali Kamalu shekara 8 ko wani abu ai za a ce an samu wani abu da za a ganshi ta kamar mai na gyaran nan yau gashi kusan shekara 4 ake magana tunda an wuce shekara 3 zaka ce kai ko Kamalu yan watanni suka rage zuwa mayin shekara mai zuwa ka'ida gwamnati mai ci ta kammala wannan shekara
1: da sauransu
0: ya kare to amma gyaran da ake yi yan kasa suna gani a kasa kasan kullun abinda su gwamnatoci ko masu rike da mukamai na siyasa ko akan gwamnati suke la'akari da shi shine a ce ma'ajiyar Najeriya ta kasashen waje ta tumbatsa.

0: MBS hukumar idiga ta kasa ta ce an samu raguwa hawar farashin kayayyaki ko wani abu, amma kuma inda zaka dawo kasa Kamalu ka zo ka tambaye mai soya kosai ko waina ko awar ko wani abu
1: shin tattalin arzikin ya karu
0: ya karu
1: ko ka samu daga da za a gari
0: ka samu gidanci mai yara hudu mata daya ma misali ko yara biyu mata daya ko wani abu da sauransu baya aikin komai ko kuma yana ma kasuwa ko yana aikin gwamnati ka tambaye shi ka ce shin yaya ku tattalin arziki yake yanzu. Na farko abinda na san ma'aikaci zai fara maka magana shine ai gaskiya albashi kaza kaza kaza
1: albashi baya isa
0: baya isa
1: shine magana
0: sosai ba kuwa
1: ka sani labaran barka da asuba jiya ina saurara hannan juma wasu saboda akwai wani wanda ya bani irin abinda ake cewa reference din nan da abinda ya fara a labaran barka da asuba din ana ɗaya daga cikin jami'ai na gwamnati yana kwatanta abinda ake sai da man fetur a kasar Burtaniya da abinda yake sayarwa a Najeriya sai yake magana akan cewa ana sayarwa kusan naira 300 a Burtaniya to abu lita daya to ni irin sai na zauna nake lissafi sai nace a pound sterling yake mana magana akan pound sterling 300 ko kuma sauya kudin akai akan lissafa da kudin naira to aina ake nuna maka cewa ga abin da ake sayarwa wato duk lokacin da za a gaya maka wani abu da ya shafi rayuwa ta ƴan Najeriya sai a dauko wani abu sai a kwatanta da wata kasa kuma daidai lokacin da idan ka kalli darajar kudin Najeriya da darajar kudin waɗannan mutanen ai kaman tazara ta sama da kasa ce
0: ai koma ka auna darajar kudin mu na Najeriya ba da misali pound na kasar
1: Burtaniya pound sterling
0: ko dollar ta Amurka Kamalu ko wani abu sai ka tambayi kan kashin samun su na yau da kullum ɗaya ne da ƴan Najeriya saukin su na tafiyar da rayuwa ɗaya da ƴan Najeriya don ta shiga mota samun karatu su fa kasashen na waje komai fa akwai tallafi Kamalu
1: ai wai to idan ana sayar da man fetur daidai da Najeriya ko sama da kuɗin da ake sayar da Najeriya ake sayarwa a Najeriya me zai sa mutane su dinga tattare na sirar su na koma wa idan kasashen
0: to wannan shine abin da ya kamata ka tambaye kanka Kamalu
1: jam'iyyar APM ta ce wai da shugaban kasa to ya saukai bar waɗannan takarar su ce makin ne
0: makin da to kaga dai shi makin da kowa san cewa kura PDP ta sa su kafce daga PDP nan saboda sabatin
1: juya
0: ta yin san muke ko na ko yanzu sun je sun hade da gwamnatin Bauchi suna su kadai ne suke a jami'ar APM masu rike da mukamai a Najeriya to suna zawarcin Tinubu kan cewa bai ma kamata ya takara ba zabe mai zuwa yazo ya mara dan takarar su baya to amma hakan abu ne mai yiwa a sharhi na sai zaka yi kicewa kai sai kawai wannan tsokana ce ko na abu wanda aka saba yin tsakanin jam'iyyu amma kai ka san ba da za a yi Tinubu a ci yajin yadda daga takara ya mara wa shi makin da baya yanzu ma ana ganin waɗanda suka yi shuhura manya-manyan ƴan adawar Najeriya ai kaga ka ce su Atiku Abubakar su Peter Obi su Kwanku su dai kusan su ne kai tsaye yanzu wanda za ka ce ake ta taburtsa tsakanin su da Tinubu da sauransu to ko su yanzu ba da za a ce Tinubu ya janye takara ya bawa Atiku ko ya bawa Peter Obi kawai ya zuba ido to yanzu ma a cikin labaran mun karanta ya ce gyara suke yi suna gyara
1: kura-kuran gwamnatocin baya ne
0: har ya ce ƴan Najeriya su ƙara ba shi dama to amma dai magana ta gaskiya Kamalu a nan akwai wani abu da Bahaushe yake cewa rijiya ta ba da ruwa goga ya hana yanzu mu faɗa wa kanmu gaskiya dukkan gwamnatocin jihohi da ake da su baka da wanda zai fito ya ce bai samu kuɗi ba a wannan gwamnatin kowai a ka'ida a babin adalci sun samu kuɗaɗen da ba a taɓa samun irinsu ba a wannan lokaci sai wannan lokacin to amma suna yin abubuwan da ya kamata ga 'yan ƙasa wannan shi ne abubuwan da ya kamata kowa ya tambayi kansa Kamalu
1: tambayar kenan wai shi kuma Shehu Sani na ji ka karanto a labarin barka da asuba shi kuma yana cewa wai idan Atiku Abubakar ya yi nasara a zaben shekara ta 2027 irin tsarin na karɓa-karɓa kamar ya karye to sai na zauna ai kana karanta labarin sai na fara lissafawa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya yi shekara 8
0: ƙwarai ma kuwa
1: ko sai ƴar Adua ya zo ya yi
0: shekara biyu
1: sai ko don kusan shekara biyu ma ana rashin lafiya da sauransu daga nan Goodluck Ebele Jonathan ya karɓa shi ma ɗan kudu ya yi shekara 6 idan ka haɗa da waɗancan shekaru 8 ɗin ya baka shekaru 14 kenan daidai lokacin da arewacin Najeriya suna da shekara biyu sai kuma shi Muhammadu Buhari sai ya karɓa sai ya yi shekara 8 idan ka haɗa da shekaru biyu na ƴar Adua kaga an samu 10 can kuma an samu guda 14 to yanzu kuma ga guda 4 an kammala ta
0: to ni dadin
1: da lissafin zai zama
0: da mai sauraron san kai zai ba da amsa Kamalu amma kuma idan ka duba za ka ga ai ni abinda hannela

0: da shi tunda shi Shehu Sani ya ma faɗa da kansa ce ba fa kundin tsarin mulki
1: Najeriya ma ta koma kenan
0: ta koma cancanta kawai
1: cancanta kawai
0: waye ya cancanta ba wai magana
1: wane ne zai kawo mana abin da muke da bukata su sai ma kuwa
0: wannan shine magana ai Allah ya ji kan marigayi dan masani
1: amin ya Allah
0: a cikin jawaban da ya sha gabatarwa Kamalu da turanci ne zaka yi tuna ya sha faɗa cewar adalci shugabanci yana tabbata koda akan kafiri ne indai shugaba ne
1: gaskiya ne ka
0: indai ya adalci
1: sosai ma kuwa
0: haka shugabanci yana tabbata akan shugaba musulmi indai da adalci
1: sosai ma kuwa
0: to kaga yana bada misali da cewa koda
1: me yasa ko da yaushe idan muka zo muna karanta tarihin Najeriya zamu dinga kiran irin su Yakubu Gawan irin abubuwan da su Yakubu Gawan suka kawo sauye-sauye da suka kawo sosai ma kuwa
0: duk makusantan su waɗanda suke ba su abinci in ka bibiya Kamalu a tarihi Sardauna mai ba shi abinci zaka samu ba musulmi ba
1: sosai ma kuwa
0: direbobin su haka zaka samu amma kuma sun yi zaman lafiya
1: shi kuma yanzu Ego Kaduna wanda ake magana cewa shine ma ya halaka shi Sardauna wane ne
0: to
1: irin waɗannan abubuwan abin da ya kamata a kalla kenan mu dan shafa kan wannan labarin na Dauda gwamnan jihar Zamfara wanda yake buƙatar ya ce to kai fa wuce abu ka zabi na zaba in ma ka koma jam'iyyar APC nan gaba ɗayanta ko kuma fa ka fita kawai ka ce ka fita amma ba wani magana ko kuma ba wata magana da zaka zo ka ce wai kana nuna goyen baya ga shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2027 daidai lokacin da kuma kake wata jam'iyya ta daban
0: to ka san shuken nan dai a siyasance ya zama abun nan da ake cewa kadangaren bakin tulu Kamalu na farko dai har yanzu a PDP yake
1: haka yake fada
0: har yanzu a PDP yake
1: eh haka yake fada
0: tunda ya rusa ta Kamalu kuma ai muna ganin tasirin sa a wasu jihohin da suke da dan hatta Aribas ai kaga dan takarar PDP ai wannan nan yin sa muke ne
1: ai amma dai a Gombe ko ake ganin PDP
0: yau to sannan ko a Aribas misali Kamalu ko ka zo ka ya ce kuma Tinubu nan da shi ya gaice shi yake a matsayin minista da sauransu to ka san kusan makonni uku bayan nan shi wuken nan ya kullo da wata kungiyarsa ta siyasa
1: Rainbow Coalition
0: su wannan kungiya ta hada da wasu ƴan jam'iyyu na daban kuma suna takara a jam'iyyu daban amma kuma suna goyon bayan Tinubu
1: Rainbow Coalition ne
0: su kuma gwamnonin APC su da gwamnatin gwamnan Imo
1: sannan kuma ya zo yana nuna wa gwamnonin Najeriya da dadin su yana nuna musu yatsa
0: yana cewa ai kamar shine mai uwa a gindin murhu a wajen fada shugaban kasa ko na abu to amma dai kamar da na ga tsirar da aka yi da Dauda Lawal tun da New York ne da suka yi da cinar sannan abin da ke cewa kai wuke ko dai ka dawo APC
1: gaba daya
0: ko kuma kai wani wajen daban wanda kuma kai ka san dai Tinubu zai saki yin sa muke ba saboda wata kila ya ke dawo APC
1: gaskiya ne a daidai wannan lokacin dai kan sai dai ko nan gaba
0: saboda in aka samu ka za a iya samun baraka
1: gaskiya ne
0: kaga wucin nan dai shi ya sanar din barin Atiku daga PDP ya kori su gwamnatin Bauchi din nan ka kalle da aka wannan rigima
1: ta PDP ma ta zama kaman ba jam'iyya ba yanzu ba kama jin labarin ta mu karkare da abin da ke faruwa a cikin kasar Amurka abin da zai baka mamaki shugaban kasar Amurka Donald Trump ka san turka turka ce ta taso tsakanin shi shugaban kasar da wasu kafafen yaɗa labarai kamar irin su CNN din da

0: subhanahu wataala wannan kujerar da ita ake taka ma Allah tun tsarar da ita ya hana shi in dai za a rubuce ta alfarma sarata wallahi la dan me me sarata yayi da haka wannan sako ne nake turawa jam'iyya ta kasa nan tawe nake turawa Umar Haruna Doguwa nake tura shugaban jam'iyya na buci a tsawatar mu muna nan muna aikin jam'iyya a fito a zabi jam'iyya a zabi kowa a zabi APC duk inda yaran mu suke gasu nan muna ba su umarni a fito a APC ciki wayanda muke kira a zabe shi har da abubuci mu kuma yaran sai fito kullun ba shi da aiki sai dai ke ta alfarma sarata to tsoron wani muke yi ka zo ka ringa sarata fatan tsiya mumiyo mai gidanka fatan alkhairi irin fatan da kake wa sanata ne ya rasa kujerarsa wanda kuma wallahi alfarman manzon Allah sanata yayi abubuwan da Allah subhanahu wataala yake so na jin kan dan adam na taimakon dan adam na saka dan adam a cikin farin ciki ya sa mutane a cikin arziki mai yawa ciki har da cikin karamar hukuma ka ta mutu har da na kusa da kai kai ma ka ci arzikin sanata ba eh ba ba bi ba ka dinga zuwa kana keta alfarmar sa abbabuci yana kallon ka a matsayin sararin sa ba zai dawatar ba to an zo live ka zo kai mu zo mu yi mu ga waye zai rasa kujerar sa da sanata Barau Jibrin da abbabuci local government 12 tana gefe a hannun sanata local government dai zaka ringa wani ikirari ka a zabi sanata ka a zabi sanata yan bitin mutane masu hankali wanda suka gamsu cewa sanata ya kaunace su ya kawo musu ayyuka ya kawo musu makarantu ya kawo musu ci gaba ya kawo musu abubuwa da dama mutanen bucin su ne za su saurari wani maganar bella idan maza amma tunda yana fada mu ma za mu furta dan ba mu tsoron kowa
1: kafin mu sauka daga kan wannan wani sai ki kuna jami'a daya amma kuna samun
0: rashin yes yes ba rabo kai bace su suke daukara ka dauko bidiyoyin mu ko ka dauko maganganun mu na radio ko na yaran mu da muka isa da su ka gaya mun wanda yake zuwa ya keta alfarman wani ko ya ce ba za a yi wani ba ba za a yi wani ba a cikin jami'a kullun aikin mu mutallata Tinubu kullun aikin mu tallata mai girma gwamna ya nasara kullun aikin mu ce a zabi Kawu Ismail a zabi Malam Ibrahim Shekarau a zabi yan majalisun mu guda 24 majalisar jiha guda 40 dan me shi kuma wannan yaran abbabuci bella idan maza zai ringa zuwa yana keta alfarman sarata ana zura masa ido wa kake shakka dan Allah kar Allah ya sa ya fasa za mu ci gaba da kiran mutanen bici mu gaya musu abin da ya kamata su yi goma kuje ba da kujera ake takama ba in ba kowa ba shikenan ba
1: mu dawo siyasar kasa NGO Young Amaya wato Peter Obi da shi da mataimakin sa sun yi ikirarin cewa su ma fa suka hau ko suka samu nasara za su dawo da tallafin
0: ke ba za su yi ba wai haka suke so su yaudari an Najeriya har Atiku ma yana fada kai kwankwaje da yake ya fi su yi wai za mu dawo da shi amma ta wata siga wallahi dukkanin yan takarkarin nan dukkanin su wanda suke takara wallahi ba shi wanda yake da record na abin arziki da abin alkhairi wallahi irin mai girma Bola Ahmed Tinubu shi sa kungiyar mu ta A4A Arewa po Asuwaju ta tashi tsayin daka Tinubu yayi gwamna a Lagos Atiku an zabe shi gwamna a Adamawa bai yi ba ya tafi mataimakin shugaban kasa Peter Obi yayi gwamna a jihar sa amma dukkanin su barin gaya maka yau idan aka ce maka wani irin matsayi Adamawa take na ci gaba sakamakon Atiku Abubakar iya Adamawa kadai ba magana Arewa ma zan maka ba sakamakon Atiku Abubakar wace irin nasara ya janyo wa Adamawa kasancewarsa shekara 8 akan mataimakin shugaban kasa me ya kawo Adamawa baka da wannan rekodin baka da wannan iyakaci kace ya kafa kamfanin sa na ruwa ya kafa kaza wanda ya shafe shi na kashin kansa wanda zai ringa kawo masa
1: kuɗi ba taimako ya ba
0: babu maganar taimako babu maganar taimako magana ake gina jahar ka yau babu wani abu ka tafi yankin ganye irin yankin sa Atiku yankin Adamawa yankin Taraba yankin ina ne inda yankin sa ka je ka ga yanda tituna suke a lokacin da Atiku Abubakar duk yake da power jafaye da Obasanjo suka yi ta rigima saboda karfi amma duk wani cin da za a yi wa dan Arewa a lokacin aka yi muna da manyan sojoji Obasanjo ringa zabga musu ritaya kuma Atiku yana cikin gwamnatin yana kallo kai a lokacin ma kyama yake ma ka kira shi da wani mulaji alaji saboda kawai dadin mulki wannan mutum shi zai zo ga maka me yayi a jahar sa ka tabu Peter Obi ba shi da wani record a jahar sa wanda zaka je ka kalla ka ce ga wani abu da ya dan bunkasa jahar sa ta zama jaha wacce za ta tsaya da gindin sa dalili shine a jahar sa ba jahar da ban taka ta ya kai so biyar ba dalilin wannan siyasar tamu
1: amma kuma in yanke
0: shiru ka ji babu wani maraba shi Peter Obi babban matsalarsa shine a gwamnan sa ya nuna cewa shi ba zai iya mu'amala da dukkan kausassar Najeriya ba. Kalamansa suna bayyana yana maganar shi maganar kaza kaza ko ba ga mai gwamnatin sa ba. Gwamnatin sa ya ringa fito da wasu bototi da wasu takardu irin lokacin yana gwamna da ya kamata ya tsaya ya taimaki mutane. Har ya sauka gwamnatin sa yake fito da record mi komin ni Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu ka je jahar sa wallahi yau Najeriya in za ta koma gefe Lagos ta koma gefe wallahi Lagos za ta zauna da kafarta. Ka san sulan waye? Sulan Bola

0: Muhammad Tinubu ya gina Lagos sanda ya gwamna ya yi investing ya kirkira mata hanyoyi na samun kuɗi ya nuna kishi sun taba samun sabani da Obasanjo aka daina ba Lagos kuɗi amma saboda Lagos tilbe mata plan din da ta tsaya da kafarta ko a cikin sa dan haka wayannan mutanen sai ba sa'annin Tinubu bane mun yi Buhari Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya zo da kyakkyawan niyya amma muna kyautata zaton cewa jami'an gwamnatin sa sun taka rawa wajen lalata masa gwamnati amma idan ka samu tsayayye cabinet dinka ya isa yayi wannan nan da aka zabe shi ba zuwa akai akai wata waka ma masu gudu su gudu ba masu kaza su yi kaza masu kaza su yi kaza amma me aka ringa yi a gwamnatin sa ga titinan mu nan muhimman titina shekara 8 an arewa ne ga titin mu nan na wannan Kaduna ba za mu daina fara ba saboda mun gani ake mu hanya muke bi sai ta kama muke hawa jirgi dan nishadi amma muna bin hanya dan mu ga me ake a Zaria me ake a Kaduna ya Katari take ya Rijana take ya kaza muna kallon hanya muna nishadi muna tafiya mun ga yanda hanyar ta koma ga Fitilu ga titi mai kyau gashi ana ta gyara inda ba a gama ba kadan ne gurare da yawa lokacin Buhari ba ai titin nan ba shine dan arewa hanyar nan ta mu da Allah ku ce yayi da Allah ka an je gwamnatin mu ce wai Tinubu baya san arewa ƙarya ake wallahi arewa fu asuwajin nan ai mun daura gama in Tinubu baya san arewa wallahi ba za a zo da proposal yanda yar Aduwa yazo mulki Allah ya ji kansa ya ga fitintunu a Niger Delta sun yi wasa ta mai satar kaza diban kaza diban kaza yace a kirkiri ma'aikata wacce duk wanda suke wannan bandalis din da wane ne duk a tarkata su su je su zama busy wajen gina kasa da kaza a yankin su tunda akai ka ji wani abu yau Tinubu ya kirkira mana ma'aikata Tinubu Zoe Development Commission shi ya amince da Allah da Annabi ka tsaya ko lokacin yar Aduwa ko wannan dazzance ne da Allah da Allah dazzance an tsaya an kawo su maila da kansa kafa da kafa yaje har ma'aikatar wani result yazo yake ga mutane wani abun propaganda ake yadawa
1: to ba za a dauke
0: to a raji ka isa ma ka dauke passport ka isa Tinubu yanda yake da arewa da yan Kano da yan siyasar Kano zai yadda a dauke wani abu daga Kano sai Lagos ko daga Lagos sai Kano zai yadda a gurgunta Kano Tinubu muna nan a kansa Tinubu ya kawo mana ci gaba da yawa muna da abubuwa da yawa jami'o'i a jahohi da yawa kaga Lagos jami'a nawa ce ina ne jami'a nawa ne shekara barkate muke da biyu ke kawai ba za mu daina fada ba amma a lokacin Tinubu nan yanzu a Kano muna da jami'o'i kwaya biyu ta zama kwaya uku banda biyu ke ga FCE ta koma jami'a ga Federal University of Science and Technology ta kabo
1: dawo jihar Kano injiniya Rabi Musa Konkwas wanda ake kira ake mai kirari da madugun dariƙar konkwasiya mai furgita yayin jami'ar aka ce
0: haka
1: ake kirarin nan a karamar hukumar Dala lokacin da yaje bude ofisin jami'ar wanda an ce tuni a rikita ku ko rasa mayar da rafi
0: dangaza waye rikita mu Konkwasan ne ya rikita mu
1: ya je karamar
0: hukuma dan Allah dan Annabi in dai konkwasan da ka sani karajina dan Allah a ce maka shi ya tara jama'an nan na Dala ba za ka tausaya konkwasa a siyasar can ba
1: waye ya tara
0: shine nake ga karancin mutane
1: wai aka karanci
0: wallahi karanci
1: ne kai bakin shiga
0: ka san konkwaso ka san konkwasa a baya san da yana konkwaso san da yana cikakkiyar budurwarsa a siyasa ka san yanda yake yanzu a ce wai konkwasa ne irin wannan wallahi tallahi ne bidiyon da na gani wallahi tausayi kama ne
1: ka san da ya je
0: gurin Allah dan Annabi ka bari dan Allah dan Annabi ka bari wallahi a siyasan can konkwasa ya zubi duk abin da ake yanzu shure shure ne wanda baya hana mutuwa ka san wa zubar yanzu yana jan kaza mai girma Abba Kabir Yusuf zaman Abba Kabir Yusuf gwamna a Kano shi ya kare alkadarin konkwaso lokacin da ya zama gwamna suna tare da konkwaso ya kanainaye ba a gani duk wani abu da gwamnan yake ya tare ba a gani amma daga lokacin da gwamna ya rabu da Rabi Musa Konkwaso yau ka ga yan a Najeriya gwamnan da yake da ayyuka da initiative da kokarin hada kan yan jam'iyya da kokarin kawo abu irin gwamna Abba a baya abubuwa da yawa da suka faru sai da Konkwaso ya bar jikin sa aka gane cewa matsi da takura su suka sa Abba ya ringa aikata wasu abubuwa wanda ba daidai ba amma rabuwar su da Konkwaso yau ta sa din Najeriya ba gwamnan da yake haske irin gwamnati gwamnati Abba Kabir Yusuf ya kawo mana titina matsalar fansho tun lokacin Malam Ibrahim shekaru da ya warware matsalar fansho an samu gwamnoni a bayansa ba su kare yi ba a kaso 100 na kuɗin da ɗan fansho suke bi Abba ya biya kusan kaso 70 zuwa 80 mai girma gwamna duk wasu abubuwa da ya kamata a ce ana kaza kaza yana kokari ya kobare ya taracar ya toshe can haka mai girma gwamna yake wannan kokarin dan Allah dan annabi zaka ga yin cewa mai girma gwamna a jahar Kano bai ta shi isa nake ga maka a Kano bai takara sai dai waɗanda za a sa su a tarihi cewa sun taba tsayawa takarar gwamna yanzu kaba Abdulsalam ai rakon konkosa yake so kawai ya samu na cewa ya taba tsayawa takarar gwamna Abba ya kare
1: shi aka kuka yi da shi
0: ba mun ba bi da shi ba mu yan siyasa ne muna da lissafi akalla a dan iya siyasa ta na to shekara 30 zuwa 30 da dan wani abu da fara siyasa in ka dubi karatu ba irin karatu in wannan labaran dan gaba ne saboda shi wani analysis yake yau idan yayi gobe sai ya zo ya warware musamman ya rasa yanda zai fashin baki akan mai girma gwamna shi kuma kamar
1: Amina Abdulsalam zai iya kada ko a karkaza
0: shine ta yaya zai kada mu ta wace sarrafa me tarihin alkhairin sa me tarihin gina mutanen sa me tarihin kazadin sa baka ga labaran da kwankwasa yake ba shi fa ya fara furta saboda ya buga da ya dauko dan takaran da ba shi da wani record a siyasance sai ya dada hada shi da mataimaki shi kuma gashin dai ga yanda yake wayannan mutanen zaka kawo wa Kano da dan takarar gwamna da dama can baka magana duk wani wanda yake takara ma baka taji amma wayannan din da ake kokarin dole wasi an jin wallahi abba ma abin da yasa mutane suka kalle shi suka zabe shi duk wani abu da zaka faɗa na aibu ko na wani abu akan abba gida wallahi tala mutane sun kalle shi babban gida mutum taka kaza ba kaza waye dinka ya kalli abubuwa da yawa kuma yana tafiya straight yake tafiya abba baya yin nan yana amma alaji mutane ka zo kwakwaso mana mutane a haka zamu zo mu yi
1: lokacin yayi ina
0: saka ni samu na ga al'umma ina kira ga mutane su fito su zabo jam'iyyar APC daga sama har kasa amma magana ta Allah zamu sa jaddanja a karamar hukumar Bucci dalilin wannan yaran abba Buccin bella idan maza domin yana kama ni rudani yana cin zarafin domin mataimakin shugaban majalisar dattawa wanda tunubi yake takama
2: every new day is an adventure where each moment is a chance to be active grow and learn
3: mom I'm getting better every day
4: you sure are I am so proud
2: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: This is not for me.
2: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.

0: Bita a kowace ranar Asabar ta kuma Lahadi a ofishin na BS Suma don koyar da harkokin magunguna da kuma kasuwancin su. Wannan bitar kyauta ce.
1: Na'am.
2: Na'am, tojina ya akai ne.
1: Daren jiya fa yaron nan kwana muka yi jikin nasa babu dadi. Ga zazzabi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
2: A to ki jika masa murke mana. Ai akwai saura ko?
1: Anya kuwa ranka ya dade. Kwara dai akai shi asibiti ko? Kaga ana ta maganar ciwon mashako a radio. An ce yana da illa sosai, gashi kuma da saurin yaduwa.
2: Babbar magana. Shirya masa kuje asibiti.
3: A wasu lokutan ciwon da ake tunanin karami ne ka iya haddasa babbar matsala. Musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashako wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lallai kada a yi jinkiri a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
4: Me ya same shi?
5: Kwana muka yana fama da zazzabi, tari da ciwon makogaro.
4: Lallai kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi domin yana nuna alamun ciwon mashako.
3: Alura da alamomin a nemi kulawa da wuri a kuma ba wa iyali kariya.
6: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano.
2: Wannan sako ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
7: Yanzu kuwa sai gundarin shirin da zamu yayi kallabin dasa har ma da shigar dasa kain da na'in zuwa ga batun yan gwangwan. Sana'ar gwangwan dai sana'a ce mai dimbin tarihi daidai bakin gwargwado a kasar Hausa. Duk da kasancewar yanzu haka, kasuwancin gwangwan din ya zama zamani. Zamanin da ya zamto ana samun alkhairai daidai bakin gwargwado a cikinsa. Sai dai a gefe guda, kasuwancin gwangwan din na nema ya zamto tangal-tangal. Dalili kenan da kungiyar ƴan gwangwan ta ƙasa ta ayyana ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 2026 a matsayin ranar da za su fara yajin aiki na makonni biyu a fadin tarayyar Najeriya. Hakan kuma na da nasaba da irin ƙalubalen da suke fuskanta a cikin sana'ar tasu. Kan wannan batu filin ɗaurin gwarmai ya taɓa alli da guda daga cikin masu gabatar da sana'ar gwangwan a nan jihar Kano, wanda kuma muka fara da batun yadda al'umma ke kawo kayan gwangwan din nasu da nufin su samu su siyar domin buƙatun yau da gobe.
8: Garibu Sa'idu, wasu sun fi sani na da wallahi. Ina sana'ar gwangwan wanda aka fi sani da sikirab kenan, wanda ake kawo matattun kaya, karafa da robobi da dai sauran nau'ikan abu na ƙarfe matacce wanda ya zama kwandam kenan muna siya. Mutum yana da ƴan karafansa, wani ma za ka ga musamman yake tanadi ya ajiye su har sai kusan damunar idan ta kawo wannan dan tsekon da ake samu na yanayin al'amurori ba sa tafiya saboda yanayin damuna. To sai ga mutum ya dan ɗebo, wani ya zo ya kawo maka ya siyar ya je ya dan yi buƙatun gida na yau da gobe. To amma yanzu gashi ta kai ta kawo mutanen wanda ka saba siya ana tare ya kawo maka kayan. Ya tama misali ɗan kayansa za su sai samu 5,000 ko 8,000 ko 10,000 zai je dan sai wani kayan masarufi a sarrafa. To yanzu ya je ya auno ya kawo ya daga baki ɗaya yana tunanin samun naira 10,000 ya buge a 3,000 da wani abu.
7: Ko da filin ɗaurin gwarmai ya ƙara tambayarsa shin koya suke kallon wannan umarni da kungiyar ta ƙasa ta bayar na shiga yajin aiki na makonni biyu daga ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 2026? Ya kada baki ya ba da amsa.
8: Eh to gaskiya mu kalubalen mu yana daewa a wannan sana'a yanzu. Duk wani mai wani harkar gwangwan a yanzu da manyan namu da mu kanana gaskiya.

dole za abin ne ta da irin damar da aka samu. Abu Talha al-Ansari yace illa ma kana min Umayyah bin Khalaf, sai dai abin da ya zamo na ɗaya daga cikin kafirai shine Umayyah bin Khalaf, shi fa innahun tafakha fi dir'ihi fa malaha, shi ya kumbura a cikin silkensa, ya cika silken yana neman fashewa, ba damar a jawo shi, ana jawo shi zai fashe, shi wannan babban kafirin Umayyah bin Khalaf ba zai jawo ba. Shi ne wanda ya azabtar da Sayyidina Bilal, shi ne wanda ya wulakanta Sayyidina Bilal akan ya musulunta, ga abin da Allah ya yi masa. To shi inji sannan Abu Talha gawarsa ba za ta jawo ba, so da ya riga ya kumbura, fa malaha, ya cika silke, ana jansa zai fashe. Yace fa zahabu yuharrikuhu, da sabai suka tafi suka fara taba shi, fa tazayala, sai ya fara farfashewa, sai fata ta fara tsatsagewa tunda ya kwana a mace. Fa aqarruhu, sai sabai suka barshi a gurin da ya mutu. Wa alqaw alayhi ma ghayyabahu min at-turab wal hijara, sai suka rika jefa masa duwar wasu da kuma kasa har ta rufe shi. Ba damar a kai shi cikin rijiya, kuma shi ba shi da alfarmar, to an ce za a yi rami ma, ta ina za a yi masa ramin? In an yi ramin kafin a ja shi kuma zai sake farfashewa, to kawai hukuncinsa sai aka rika zuwa masa duwatsu da kasa har ta rufe shi. To nan Sayyidina Abu Talha yana gaya mana shi kadai ne a cikin kafirai da ba a jefa shi a cikin wannan rijiya ba saboda wannan dalili. Ko bayan an gama tara su an jefa su a cikin rijiyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kan rijiyar ya leka, yace shin kun samu alƙawarin da Ubangiji ya yi muku? Sayyidina Umar ya ji, yace ya Rasulullah, mutanen da suka mutu kuma kake musu magana? Yace kai da kake kusa da ni baka fi su din abin da nake gaya musu ba. To haka rayuwa take, duk wanda ya mutu aka magana yana ji. Na taɓa gaya mana a baya cewar damar motsi da yin magana ce aka hana ka. Idan ka mutu duk wanda zai ce Allah ji kan malam wani ko alaji wani, ka ji shi ka san shi, amma ba kai saka yi magana ba. To da ran yana hannun mala'iku, ba a ji wani ba ne, da an ji wani maka shi sai kai magana. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Sayyidina Umar, kai da kake kusa da ni baka fi su jin abin da nake gaya musu ba. Wannan shi ne hukuncin kafiri a matakin farko, za a binne shi amma ba ta alfarma ba. Na biyu malam ya ce wala yudfanu muslimun ma a kafir, malam ya ce ba a binne, ba za a binne wato musulmi tare da kafiri ba. Wala kafirun ma'a muslimin, haka kuma ba za a binne kafiri tare da musulmi ba, ba za a binne musulmi tare da kafiri ba. So da ɗaya ya fi ɗaya alfarma, ɗaya ya fi ɗaya daraja, ɗaya ya fi ɗaya kima a gurin Allah, shi yasa Allah ya ce kar a haɗa su. Bal malam ya ce yudfanul muslimu fi maqabiril muslimin, shi musulmi za a binne shi ne a magabatar musulmi. Wal kafiru fi maqabiril mushrikin, shi kuma kafiri za a kai shi magabatar mushrikai. Ma'ana kenan da za a samu a yi mutuwar ko hadari ko wani abu ya faru musulmai da kafirai ko wani dalili, to mu musulmi za mu taimaki musulmi mu kai su magabatan musulmai, su kuma kafirai za mu taimake su mu kai su magabatan kafirai. Mu addinin mu babu wulakanci, ba za mu ce saboda ba ƴan uwanmu bane addini mu kona su, musulunci bai wannan ba. Ba za mu ce tunda ba ƴan uwanmu bane mu daddatsa su ko wani abu da yana wulakanci, musulunci babu wannan. Bali dai ba za a haɗa su guri ɗaya ba, ba za mu kawo su cikin mu ba, saboda za a zo a yi addu'a su ba su cancanta ba, a kai su can inda za su karɓi bishin Allah. Me ye dalilin da shari'a ta ce kar a haɗa musulmi da kafiri a guri ɗaya? Malai ce kadhalika kana al-amru ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, haka al'amarin ya kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam.

haka mun san sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai kaskantar da kai to bai kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin kaskantar da kansa ko bai wace ta rike hannunsa sai bi ta tafi so da kare ce mata ke ina za shi kamar ya zama ya nuna wani abu yara in suna wasa in yazo sai ya shashafa kansu dan ya nuna musu da shi da su ma'ana ba irin kai ku tashi a sai ya saba kan sallallahu alaihi wasallam da ya nuna yana kaunar su kyakkyawar mu'amala in ya taho da zai dawo daga unguwa yaran Madina gudu suke su taho waye na ɗaya waye na biyu tsalle irin gudu din nan ka ce misali ga baban mu ya dawo to tunda yara ne kanana a guje duk wanda ya fara zuwa in ma yake tafe sai ya daga sama tukunna ya jiddiga shi ya aje shi musamman sai da Hassan da sai da Husain Allah ya darasu baki da in suka taho a guje so da shi na ai baban nasu tunda a gidansa suka girma in ya tafe wannan ya daga shi ya jiddiga shi ya aje shi sallallahu alaihi wasallam to sallallahu alaihi wasallam yana da wannan kaskantar da kan to shi kuma wannan ba Allah shi ma sai zo rike hannunsa to a tunda ya ba wani abu ne misali ya san girman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san darajarsa to amma mutum yakan samu saniya wani lokacin kuma wannan Bashir bin al-Khasasiya yana daga cikin sahabban da suka zo shi lokacin da ya zo ba ma sunansa ba kenan Bashir Annabi ne ya sa masa suna Bashir shi sunansa Hazim cunkoso to ai su wani ya ce subhanallah su jahiliya ai suna saka wa ƴaƴansu sunaye ne sunan da idan yaro ya girma tunda su yaƙi suka gada to da an haifi yaro sai a saka masa wani suna suna masu fatan ya zama jagora na sojoji mayaka yadda da an ji sunansa za a san cewa to wannan rundunar ba sauki a cikinta kana da an ce Hazim kaga cunkoso kenan saka gwani ya saka wa ɗansa Huzin bacin rai da an ce man huwa alqa'id fi kabilati kaza a ce Huzin subhanallah kai waye jagoran sojojin kabila ce bacin rai ne kaga an gamu da shi abinda ya sa Larabawa suke har a yanzu suna haka yake har a yanzu sunan da kai fata a kan ɗanka insha Allah zai tabbata in kai fatan alkhairi ko kai fatan sharri suna tafaqqul ne ka haifi ɗa ka sa masa Bukhari kana mai niyyar Allah ka ba shi hadisai da tsoron Allah da ilimi na Imam al-Bukhari insha Allah ka bi sawabi Allah zai baka ka haifi ɗa ka sa masa Imam Muslim da niyyar Allah ya ba shi irin wannan sai Allah ya ba shi kamar da idan kuma ka je ka zaba kaga misali da wani bawan Allah ya zai musulunta zamanin Isa a jirin lokacin muna zuwa tafsiri muna yara ya ce wani suna kake so ya ce malam Isa waziri Allah ya kan malam malam ya ce a sai dai Isa wazirin kuma ai bai fi na ne Allah ya kan malam eh ya ce wazirin ma ya fi na ne sai dai Isa din kana so a sa maka shi kaga wato kaga yana fatan shi wannan wanda ya musulunta yana kauran malam yana so Allah ya mai da shi irin wannan yace sunan sa yana so a sa masa malam Isa waziri wato ga malantar ga kuma Isa waziri to malam ya masa a yace Isan da wazirin ai mahaifina ne ba ta kuma Allah ne zai baka to haka yake duk wanda ya saka wa ɗansa suna ya zabi yana daga cikin haƙƙin da ka ba shi sunan da ya dace to shi yasa sunaye da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsantsa su kamar shi wannan ba ke ce masa Antal Bashir ka zama Bashir duk sunan da yake nuna ɗaukaka ko nuna tsarkake kai ba a san sa a musulunci duk sunan da yake nuna wulakanci ko ma'ana mara kyau ba a san sa a musulunci daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu suna hatta a cikin iyalan gidansa akwai wanda dai aure ta sunan Tabarra wato tsarkakakkiya ko irin mai biyayya din nan mai ke ce mata anti zuwaibiya ya canza mata suna Barra akwai tsarkake kai mahaifanta sun sa mata sunan irin ta zamo mai biyayya to amma aka ce mai biyayya kamar sunan da akwai nuna isa da tsarki to kuma ka'idar rayuwa fala ta zo ku amfusa kun kada mutum ya rika tsarkake kansa ka bari Allah ya tsarkake ka shi ya san wanda ya tsantsanta
to shi yasa suna a musulunci ba a san wanda ya cika shugo wanda ya cika tsarkakewa ko kuma ya cika nuna ma'ana mara kyau. Muna karanta tufatul mawjudai mun shigo babun suna amma ba mu zo kan sunayen ba. Muna kan magana aqiqa, to daga aqiqa za mu shigo babun suna. Za ku ji sunayen da Allah ya fuso, Abdullahi da Abdurrahman, da kuma sunayen da ya kamata a saka, sunayen annabawa, sunan annabi sallallahu alaihi wasallam, asa Muhammad ko Ahmad, da ire-iren waɗannan duk za mu ji su insha Allah ta'ala. Shi yasa malamai ke cewa mutum na farko a duniya wanda aka sa masa Ahmad bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka ta fuskar ilimi kuma Allah ya bashi shuhura shine Ahmad al-Farahidi, mahaifin Khalil bin Ahmad al-Farahidi shine mutum na farko da aka sa masa suna Ahmad bayan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kira shi. Sahabbai da yawa wasu ba saka sunan ba saboda girman da sauransu, amma shi da mahaifinsa zai tabi'i ne shekara ta 500 su sai ya sa wa ɗansa Ahmad. To wannan Ahmad ɗin al-Farahidi Allah ya bashi ilimi na lugha har ya haifi ɗa wanda ake kiransa Khalil bin Ahmad al-Farahidi wanda shi ne ya fara rubutun Arut. Ɗaliban ilimi sun sani ɗansa ne wani jikan Ahmad ɗin farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi ma sunan da mahaifinsa ya sa masa Ahmad ya yi tasiri. To haka ya kamata. Na kan faɗa sau da yawa na ce akwai abin da muke mai kyau ne mutum ya saka sunan mahaifinsa ko mahaifiyarsa, girmamawa ce. To amma ka riƙa bi a hankali don ka san mahaifinka ko mahaifiyarka tana da wata illa wadda kai ka sani amma haka ƙaddara ta zo ba yadda za ka yi. To ka riƙa bi a hankali lokacin da za ka yi wannan tawassulin da sunan mahaifiyarka. Idan akwai ma'ana mu ɗauka sunan mahaifiyarka Khadija ko Amina ko wani abu, to in za ka saka sunan ƙyar kana so ka faranta mahaifiyarka a zuciyarka ka kulle waccan Khadijan ta farko kake so Allah ya baiwa ƴarka albarkarta ba wannan mahaifiyar ta kuma saboda tana da wani hali wanda kai ka sani. Kun gane me nake cewa? Amma kaga shikenan ana cewa ai sunan ta yayi mayar ita kamar amma kai ka tafi ta sama ko mahaifinka ana samu ai na'am yana da wani abu wanda yake a so nawa za ka samu mutum yanzu mutum kana da mahaifi ko mahaifin sai zama azzalimi ne shi ai kaga dai mahaifinka ne ba za ka sake shi ba. Dole kai masa biyayya abinda ba saban Allah ba, so da yana da haƙƙi na haihuwarka. To duk an ka saka ɗanka kace sunan mahaifin kana nufin kenan shi ma ya zama irin sa, kaga ba za ka yi wannan ba. Ya halatta ka saka amma sai ka tafi sama saboda ka nemo albarkar ta can. Shi yasa ni a yanzu duk yaron da na gani aka ce ya sunan ka yace wane, sai ce Allah ya baka albarkar sunan na asali. Ba zan tsaya ko da na san cewar can asali ya sunanka sunana Muhammad to Allah ya baka albarkan mai sunan asali. Ya sunanki sunana Khadija Allah ya baki albarkan mai sunan asali. Ya sunanki sunana Nafisa Allah ya baki albarkan mai sunan na asali. Haka sai ka tafi can saboda neman albarkarsa. Allah ya sa mun dace. To wannan shine abin da zan faɗa kan wannan ban Allah Bashir bin Kasasiya. Wannan shine abin da yayi wanda yake jidda annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya ce masa bari ba. Kuma wannan darasi ne a cikin rayuwarmu. Idan mutum ya zama mai kaskantar da kai mai kau da kai, to kai kuma ka zama mai tunani da sanin ya kamata kar ka je saboda kaskantar da kai dinsa da kau da kai kai kuma ka riƙa yin abin da bai dace ga shi ba wanda ba zai iya maka magana ba saboda wasu dalilai ko na girmamawa ko na ƙauna ko makamantansu. Shine amfanin hankali da Allah ya bamu. Ka riƙa duba abin da ya dace a lokacin da ya dace kamar yadda ya dace. To wannan Bashir bin Kasasiya kenan, Allah da shi gaba da su baki da ya aikata wannan kuskure ma'aiki ya gaya masa me yasa ka waye gari kana yi wa Allah abin da ba daidai ba, to shi kuma babu abin da ma'aiki sai ka waye gari kana tafiya ka faɗa da ka faɗa kuma ka riƙe hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi da kun ga sahabbai
da baki dan su Allah da su musamman kibaru sahaba manya-manyan sahabban za ga ba ta haraka fada da shi sallallahu alaihi wasallam duk da yana cewa ku to mu tafi a ba sa shiga gaban sa sai su raya ban su sai ce a ni ba sarki bane sai dai a tafi irin alayi da amma dai ba ku kafadar su tana goga kafadar sa ba a irin dai ana tafi ne ana santa dai shi bai shiga gaba da wani baya so to ana tafi haka ake tafiya sallallahu alaihi wasallam to kai ma sai ka lura ko wanda ya ce ka ba ku kaza kaza kaza kaza karga aiki da hankali wannan karatu ne mai kyau don musamman yanzu da abuwa suka canza wani sai ga wani mama ya kunta man ya gale shi ma ya ji sun zama ɗaya kawai to nan akan wannan magana ta Bashir ibn al-Khasasiyya nake fito mana da ladubba na zamantakewa ko da mutum ya nuna shi ba kowa bane in kai ka san kowa ne to kai masa mu'amala da tace da matsayin sa idan shi ne ya sarar da hakin babu laifi amma kai tunda ka san kake a da sauran su wannan kuskure ne Allah ya ba mu ikon ciyayiwa to bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan magana Bashir ibn al-Khasasiyya yace fa ata ala quburil mushrikina dama muna tafiya mu aike ke mun magana muna tafiya muna hira muna tafiya muna magana har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makabartan mushrikai fa kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad sabaqa ha'ula'i bi khairin kaseer yace hakika wadannan alheri mai yawa ya wuce su wa fi riwayatin khairan kaseera Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alheri ne yawa ya wuce mu abota wannan makabartar salata marratin sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada su uku tun ba ta ala quburil muslimin sannan suka ci gaba da tafiya har suka je makabartar musulmai faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad adraka ha'ula'i khairan kaseera hakika waɗannan su kuma sun riski alkhairi mai yawa salata marratin nan ma sai da ya fada su uku wancan sallata alkhairi mai yawa waɗannan sun riski alkhairi mai yawa wannan yace sai kaida musulmi in dai wa Allah biyayya ya mutu to zai riski alkhairi mai yawa kafiri da bai ba Allah ba ko me ya a duniya ya rasa alkhairi mai yawa ko da yayi aikin da Allah yana son irin sa tunda da yi wa Allah da yi imani da Allah ba aikin ba zai amfane shi ba ranar gobe alkiyama da aka samu kafirai suna sadaka suna taimako suna kaza amma rashin imanin su da Allah wannan ba zai amfana musu ba sai da samu alkhairin su iyalin duniya to dalilin da yasa malai ya kawo wannan hadisi shine bambanci tsakanin makabartar musulmai da makabartar kafirai أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد حديث لي وندك الإسناد كيكاوى ووافقه دو وند يموت أبن نشاء مقبرتا ونشيل السنة يتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana binne matattu a makabartar Baqi'a kama ta watarat al-akhbar dzalik kama yadda hadisi suka zo masu kunzumin yawa akan musulmai da ake ta binnewa a cikin makabartar Baqi'a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam malam yace walam yankun al-ahad min malam yace walam yankun al-ahad min salashi annahu dufina fi ghayr al-maqbara ba a ciro hadisi ko sai ɗaya ba daga ɗaya daga cikin magabata cewa an binne shi ba a makabarta ba duk sahabbai da suka rasu babu wanda aka binne shi a wani guri in ba a makabarta ba in ban da dalla Usman dan Affana Allah ya dade shi shine da yake lokacin sa ya gamu da tarzuma ta ƴan tawaye bayan sun kashe shi kuma suka ce ba za a binne shi a makabartar Baqi'a ba dalilin shi ne wannan Usman din ya canza daga irin Usman din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari waliyazu billah kuma shi fa sai makabartar da kudin sa shi ya saye da dirhami 4000 dan abin da musulmi amma saboda lalacewar zamani da yadda rayuwa take yau gashi an kashe shi musulmi waɗanda suke ba masu kirki ba a lokacin suka ce ba za a binne sayyidina Usman ba sallan ma fa hana wa suka yi masa

0: Stunning goals, last-minute drama, dazzling skill, all your favorite teams, leagues, and stars. The biggest nights, all the Premier League games, and more on SuperSport. It's on. This is the world's best football destination. Reconnect today or get the DStv decoder offer of 15,000 Naira, which includes subscription and free DStv stream.
1: Amma irin halin su can na cikin duhu tun shan na farkon jahiliyar duniya wallahi in har mun tsaya a karatu mai yawa fa a zamanin sai dai akwai hikima kwarai dan gaskiya mai hankali zai gane wannan zahiri kuma zai yi alajabin zaman su na duniya da can irin kayan su dun na wajen tufa su ne suke tsara su duba ki daya kowa ya samu gurgudan iko nasa kuma ya wadata ko ina baki daya sannan da kansu kaza aminci zahiri sannan da hannu fa babu inji ko daya duba gidaje can na da kai alajab tsarin su yadda suke gina su gaba daya wani sai ya shekara ma 100 bai fadi ba kuma babu dutse ba siminti ko daya sannan ashana wadda yanzu kuke gani su ma da tasu a lokacin kai tambaya dutse sukan kyasta ya kama nan da nan ko kokaran mai wa su burga bai daya sannan gado bai difa su basu san shi ba su sai mawanka ce gadan su na duniya fankan nasara ta yanzu su basu san ta ba sun wo muhuci na zaman su na duniya sannan su tabarmi su saka iri iri har yanzu nan bisa kansu ke ta kwaramniya ni san wuri in an wasika nan da nan sai kadda kwana su kai ta can rana daya wakatin da ba jirgi akwai su dara kuma dokuna har jakuna baki daya ga madugu shine direba na ayari kuma har su je tafiya su komo lafiya noman su sai su yi babu inji ko kadan dawa da gero har su shinkafa aya kun san da ba kwanan rufi dan zamani kun manta zanata mune ta mutanjiya kuma sadda ba famfo a wancan zamani kun manta jigon ban ruwa na mutanjiya kuma sadda ba injin nika ko yan uwa dutsen nika ai babu mai yin dariya kuma in kashe wai ga jaridar zamani su ma mutan da ai suna ta tsuniya rigar ruwa yar zamanin gada an kai kun san akwai kabudo na tun gargajiya komai na zamani a yanzu da kun kaga mu ma muna da irin sa tun gargajiya komai ne yanzu muke fadi wai shi gaba kuma shi gaban mu na masu ya san rijiya kullum ana kasa can cikin zulfi kuwa amma fa shi gaba wai ake yi bai daya Allahu akbar yan uwa ne alajab wai mai yasa ne zamu man ta mutanjiya dukkan fasahan nan ta da da muke gani wasu yanzu sun manta ta duba ki daya wai me muke yi ne a yanzu na ci gaba mun mo shuru lafato kamar wata tinkiya in har kace wai yanzu ga likitan kwarai su ma da nasa a lokacin kai tambaya sannan akwai su magori sarkin kokari warkar da ciwo shi kawai ke tambaya wakatin farauta ba su yin ta da bindiga sun bude tarko sun kafa shi waje daya duba ga sun kifi na da kai alajab sun tsara koma wadda ba mai dariya
2: taskar arewa
1: idan kuka sa cikin ruwan nan da nan sai kama kifi masu rai ga lafiya komai na zamani a yanzu da mun kaga su ma suna da

sutungar gaja in har kace jirgin saman garan kai da sun iso har yanzu ai da sun iya Allahu akbar sun mace tun zamanin da an yi al'ajabin mutanen gaskiya na tabbata na gaskata da sun yi jirgin da zai bi cikin kasashen duniya nan shekara mai tan da sun kauce tsaya wai waye san jirgin saman nai tambaya ko su a Rusiya lokacin ba su san shi ba bari yin musu ai babu shakka ko da amma mutan da rabba kai musu gafara sun fada mu kunya a wannan duniya kuma babu tilici dole ne mu yaba musu Allah kawo rahama gare su gaba daya amin ta'ala rabbuna kuma addu'a Allah ka kai su gidan da babu hayaniya na tsara waka ta kadan dan tintini ba dan husuma ko kudin san zuciya sai dai kawai dan naga ya cancanta ne sai dan bayani karamanta mazanjiya zan dakata haka yan uwa sai nan gaba na gode Allah rabbuna kuma godiya mu di sifikin ne na shan darma Kano shine ya tsara ko akwai mai tambaya

0: ya masa mukulli
1: kuma Allah Allah Allah Allah yake a kama mutun yayin laifi
0: Allah Allah yake a kama to ga inda ya kamata ku je can a bude hanya mutane su wuce a daina gosulu ka san na taba yin magana round din nan na kantun kwari inda jami'an da suke jami'an karotan nan suke zama nan gurin fa sun mai da shi kaman wata kasuwa sai ka rasa to wai waye yake yin laifi ko duk wanda yake a gurin laifi yake wanda tsakiyar round din ma kasuwanci ake yi a gefen round din inda zaka tsaya kasuwa ce mutane ne da wheelbarrow da waye masu sai da kayayyaki duk gashi nan sun cike hanyar amma da ka zo wai sai a kalle ka wai ka raba tunanin ka bi kai kaman zaka yi nan kai nan wai an kama ka kaji sai kace babur din ne ya dauko ka ba kai ne ka tuko babur din ka
1: kuma ga masu laifi a gaban
0: su kuma masu laifi ana kallon su sun cinkushe hanya gosulo inda zaka wuce yanzu kan IBB din nan duk inda ranka ya dubu sai ya baci in ka biyo wannan hanyar kuma ga su a gurin ah sun zo sun cinkushe a guri guda kuma ga inda ya kamata ku je ku bude hanyar a hana mutane kasa kayan akan titi ah kawai kowa yayi amfani da mulki ne na da makoradiya ba wanda zai zo ya takura musu bara zo ah su bari su kuntata mutane wadanda suka dauko marasa lafiya masu uzuri masu wasu abubuwa da suka ah kowa in yazo kawai saboda biyan bukatar mutum yazo kawai yayi zaman sa akan titi ya kasa kaya baya jin a ransa ba daidai yake
1: kuma malami
0: wanda kuma malami da ita hukumar karota ni abinda nake so na kara fadada musu wadannan abubuwan idan ba sa gani to yau mun gano musu su je kasuwannin nan su ga abubuwan da suke faruwa akan hanyoyin nan round din nan na tsakiyar gadan nan ta kasuwar Rimi ka je ka ga karkashin gurin da karkashin gadar da komai an yadda duk an bari a kasuwa amma har kan titin za ga wani yazo mai baje gonjo nayi mai baje sabulu nayi mai baje citta da waye masu dabino kowa yazo ya kasa kaya akan titi gwamnati idan dai dan a kasa kaya ne babu yanda za ta narka kudin ta tayi kwalta saboda a ayyukan da ake a Najeriya kulta tana daya daga cikin abinda yake cinye kudin jahohi da kananan hukumomi da sauransu to an zo an yi kulta mutane sun kasa ka yanzu ita wannan kasuwar da kake faɗa malamin Laraban
1: ba ita ma kaga
0: malamin Laraban matan nan
1: akwai kasuwar
0: ba sa ba ba ma shiga cikin ta komai amma kasuwar ta komo kan titi kuma mutane suna kallo babu wanda zai kalli abin a ba daidai ba kenan yayi magana kuma ita Laraban matan nan ba ta da shugabanci ina shugaban kasuwar yake malamin yana kallo ake wayan abubuwan akwai lokacin da hanya ta biyo da ni gurin trailer ita mun fa minti 30 ba a samu
1: ai ba za ku ce ba ai ba za ka ai yanzu ma yanzu
0: da abubuwa ne wanda ba su mutum fani
1: abin yanzu da za su ji su duba su gani da kan titin ma abin da ya shafi titin mai dugugoro road amma ba za a iya baka iya
0: wuce to ai akwai lokutan da ba za ka iya bi ta hanya ta kwaltar da za ta shigar da kai dare ba sai dai ka mike ta canjin kin dan ladin nasini wadannan abubuwan yana da kyau hukumar karota ta baza idanuwanta akai abubuwa ne da ake yin su wadanda gaskiya fi sabilillahi wadannan abubuwan ba su kamata ba basu kamata ba shugaban hukumar karota yana da kyau ya fada da komarsa waɗannan kasuwannin lallai lallai a je a duba me yake faruwa a bar mutane ba a ce kar ai kasuwanci ba amma yana da kyau a bar mutane su yi kasuwa a gurin da yake mahalli ne na halak amma ba zai yiwu a ce gwamnati ta titi dan al'umma ba kuma sannan wasu zo su mai da gurin shagunan su kuma sannan dan rishin gaskiya mutun ya kama shago kuma ya je ya ba wasu haya kofar shagon nasa shi kuma ya runtuma kan titi kawai ya hana mutane su zo su wuce yana da kyau hukumar karota su kalli abubuwan da fadi ba wai kawai sai mutun ya tsallaka layi ko ya taho ba shi da lamba ko yayi wani abu a zo a cire masa mukulli kai tsaye ga waɗanda suke aikata laifuka can waɗanda suke zaman dindindin suke yi yana da kyau waɗannan abubuwan ba abubuwa ne waɗanda suke na daidai ba kuma mu idan ana yin haka mun sha fada ba ci gaba ba zai zo mana ba kuma abun kunya ne a gare mu a matsayin mu na masu hankali da tunani mu zo garin neman abinci kuma karka neman abincin cikin haramci lokacin da ka zo ka kasa kayanka akan titi akan kwalta wai ai abinci kake nema to shi kuma wanda akai kwaltar dan shi ya biya inshora ta abin hawansa yayi driving license yayi duk wata doka da ake bi ya biya komai saboda harajin sa na kasa yake biya dan yana da abin hawa ka zo ka tsaye da shi minti 30 motar sa tana slow kuma ana sayar da mai naira kusa da 1,500
1: wanda
0: adalci ne
1: kuma ta ila mara lafiya ko mara lafiya dauko
0: ko yana cikin ba ma kina shi malami ne mai 1,000 kusa 500 ne yanzu ake sayar da shi a kasan nan kowa ya sani sai ka zo kai minti 30 motar ka tana slow adalci akai ma saboda gosulu inda zaka je a minti 5 kai minti 30 baka je ba yana da kyau hukumar karota su kalli abubuwan da fadi ba maganar zancen waye bill bane in ka dauko kaya sun yi tsiri kayan ko waye bill ka wuce shikenan ba maganar dan a daidaita sau ya dauko tanki ko ya dauko wani abu akai ya biya waye bill ya wuce ba shi bane ba shi kadai ne aikin su ba tunda da ya kula da hanyoyi ne aikin su da hana cinkoso yana da kyau su duba kasuwannin su ga abubuwan da suke faruwa kuma aikin karota idan aka zo aka yi cinkoso ko inda mutane ne suke wucewa yana da kyau su zo su yi nasiha a matsayin su na masu uniform su zo su ce da Allah jama'a ku yi hakuri a dan bitanan waɗannan su bitanan a samu a garin nan fajaha ce ta musulunci kuma haka ake tattara mutsatsin nan larabar mata fa aka ci ba laraban maza ba malami ne a wannan kasuwar kasa bambance na mace da namiji kake idan yamma tayi an fito daga kasuwar nan yadda ka san duk garin nan ba maza sai mata haka za ka ga mata suna fitowa yana da kyau wannan hukuma ta karota ta kai zagaye na gani da ido haɗi da kuma aiki na rangadi a duba me yake abin da yake faruwa a gurin yana da kyau ayi musu saiti mutanen da suke a gurin malami ne na taba zuwa kasuwar nan muka je wani dalili yasa muka yi tunanin me yasa buce muka ce bari mu biyo nan yafi short cut wallahi sai da muka kwammace da zagayowa muka yi ta ladin mu kola ma sai mun fi saurin zuwa gida yana da kyau waɗannan abubuwan gaskiya a kalle su kuma a duba su abubuwa ne ba wai laraban mata kaɗai ba
1: amma yawanci
0: kasuwannin da suke a nan guraren a cikin garin nan kusan wayannan abubuwan suna faruwa yanzu idan ka zo kantin kwari daidai filin parking inda aka gine shi akan shaguna idan ka taho daga round din Isiyaka Rabiu zaka taho tun daga Bella Road wani lokacin lafiya lau zaka taho amma a nan ranka zai baci kafin ka zo kwanan nan da zaka shiga ta Gab Hotel duk anan za a cushe zaran ka zai baci anan in motar ka ba ta lafiyar radiator ma anan za ta yi zafi sai dai a tura ka gefe ka tsaya wanda waɗannan abubuwan kuma abin da yasa muke wannan maganar daga kan Isiyaka Rabiu zuwa Kazo round din gidan radio idan kirga yan karota zaka yi sai ka kirga 20 mafi karanci ka kirga 20 to suna kallo waɗannan abubuwan suke faruwa me yasa waɗanda suke fitowa daga cikin kantin kwarin dama mun taba magana cewa waɗannan filayen da aka yi su domin parking kuntace su cinye su mai da su shaguna kuskure ne mun faɗa mun sake faɗa a wannan gurin kuma ga abubuwan da suke faruwa duk guraren da gwamnati ta ware a zuwa ai parking din motoci ko mutane su zo su yi wasu abubuwa gwamnati idan ta zo ta kalli cewa bari mu shaguna a nan gurin na sha faɗa idan aka ce Kano ko ina shago ne to rai zai bace fanan gaba saboda mai shagon shi ma zai daina ciniki saboda duk mai abin hawa ba gurin da zai tsaya ya shiga ya sayayya kuma yana da kyau a ce an yi kasuwa a ware guraren da za a yi parking a ware kofar shagon idan mutum ya zo da babur zai yi parking yanzu kan Ibrahim Tire Road baka da gurin da za ka yi parking idan kai double parking a zo a kwance maka lamba idan kuma kai rishin sa'a ma a zo a janye maka mota to ya ilahi shikenan rana zafi inuwa kuna kana da abin hawan da zaka je ka sai abin da zaka saka a but ɗinka ka tawo da shi kenan sai dai ka hau dan sahu ka sauka kuma an ka tsallako da kayan a caje ka naira 5,000 bayan kuma ka zama manka da zai iya kai ka gurin ka dawo kuma bayan ga yanayin da ake ciki yana da kyau hukumar karota su yi kallo na tsanaki akan waɗannan maganganu da suka yi da muka yi kuma su kai ziyara ta gani da ido waɗannan guraren ba ca muka ce ba sa aiki ba suna aiki amma aikin su ribanya shi yawa aikin su ribanya shi tunda dai su ne waɗanda suke kusa da al'umma a matsayin su na ma'aikata ne na jaha yan sanda kowa ya san suna da karanci kuma waɗannan ayyukan sun yi yawa aikin da yake kan police yayi musu yawa ba zai yi ka ce dan sanda ya shiga cikin kasuwa yana cewa dan me aka yi parking anan kuma matsa ba guda ma dan haka aka yi saboda haka shi ya jida manyan criminals da abubuwa na capital offense da ake yi ya kuma yi kokari akai wanda za a kai kotu a yi da abubuwan da za a yi ayyukan su sun musu yawa amma ku tunda dai wannan ita ce shine makasudin yinku to yana da kyau ku kalli waɗannan maganganun da muka faɗa malaminu a maganganun mu na gaba sai kuma
1: magana wancan satin da muka dora wanda muka kwana akan ta na maganar ma'aikatan jinya da kuma ma'aikata waɗanda suka yi makarantu na health technology da school of hygiene waɗanda akwai karanci na ɗaukan su kenan wanda za ka ga duk shekara akan yayi ɗalibai wanda suka gama makaranta wanda kuma yana da suna da gurabi da ya kamata a ci an ɗauke su musamman ma ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano za mu duba musamman matsaloli da illoli na rashin basu guraben ayyuka musamman ma duba da za a iya cewa har yanzu gibin nasu bai cika ba da a ce ma gibin ya cika ma to a iya cewa akwai dalilai ko wani abu wanda yana da kyau a gwamnati a ce ta dube su kuma ta nemi yadda za a sa su a cikin gurabe na daukan ayyuka wanda za a ga in ka duba za ka kamar akwai karanci na daukan su aiki to irin waɗannan matsaloli da illoli su za mu duba a daidai wannan lokaci
0: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to malami ne kamar yanda muka faru wannan magana makon da ya wuce na illoli da kuma na kasu da muke hangen zai iya faruwa na rashin daukar waɗannan dalibai da suka gama karancan harkar lafiya da muhalli da wayar da kan mutane wajen karbar allurar rigakafi ko wani abu makamancin haka da ma'aikata waɗanda suke kula da abinciccika musamman a asibitoci da sauransu. Akwai ma'aikata na jinya, sannan akwai ma'aikata na unguwazoma, sune midwifery kenan, wanda waɗannan abubuwa mun fara magana a kansu a makon da ya wuce dangane da illolin da rashin ɗaukar tasu a wadace zai haifar. Mun kawo misalai da irin abubuwan da ke faruwa na yekuwar da ake yi na ɗaukar malaman makaranta musamman a primary da secondary, wanda muka ce ba laifi bane a ɗauke su, to amma su ma waɗannan yana da kyau a kalli menene fa'idar su da kuma rashin fa'ida wajen kin ɗaukar su aiki a lokutan da suka gama karance-karancen. Mun faɗi illolin a gurguje, wanda illa ta farko mutum zai ga cewar ya sare yadda lokacinsa da kwakwalwarsa ya je ya yi karatun nan, domin shi ma yana sa rai za a iya ɗaukar su aiki a 'yan tashi ya zama ma'aikacin lafiya wanda zai taimaki al'umma, wanda zaka ga a karo na biyu kuma a illar zaka ga iyaye suna ganin mun yi iyayen yinmu, ƴarmu ko ɗanmu ya zama mai ilimi ta ɓangaren lafiya domin ya taimaka wa jama'a lokutan da mu ma za mu karɓi sakamako daga waɗanda ya taimakawa lokutan da ake shi musu albarka tare da iyayensu. Sai aka samu akasi so da yawa, akan yi yakuwa ɗaukan malaman makaranta a zo a yi musu jarabawa, a ce an ɗau 2,500, a ce an ɗau 7,000, kamar yadda na faɗa a makon da ya wuce Malam Aminu. Idan za ka ƙididdige shigowar gwamnatin jihar Kano a yanzu ta ɗauki malamin makaranta, ba na jin sun yi ƙasa da 10,000 wanda gwamna ya ɗauka. Malaman makaranta ne zunzurutunsu, wanda idan ma an ɗauki ma'aikatan lafiyar ba a yekuwar kamar yadda aka yekuwar ɗaukan waɗannan malaman na makarantun primary da secondary, wanda kuma yana da kyau tunda dai shi wannan aiki na lafiya da kuma shi wannan aiki na koyarwa, kusan zan iya cewa shi aikin koyarwa aiki ne wanda aka bar shi sai dan mara gata, sai dan talaka, sai wanda bai da wata hanya, tunda 'ya'yan gata ba sa iya aikin koyarwa. Kuma kamar yadda muka faɗa a makon da ya wuce, lokutan da ake ɗaukan malaman makaranta ake yi kuwar a ɗauke su saboda 'ya'yan gata ba sa iya waɗannan ayyukan. Idan ka zo ka ce ga shi wani ɗan wani wanda ya isa ne ba zai yi aiki a jiha ba ma, idan ya kai ya kawo aikinsa a federal government, a federal government ɗin ma sai ya zaɓi gurin da ake iya bada bonus a ƙarshen shekara. Saboda haka za ga guraben ayyukan da ake ɗauka a jihohi namu ne na 'yan yaka malam, mu ne malam talaka, mu ne muka yi karatun NCE, dama a daddafa aka yi. Saboda haka an zo da ƙoƙari da ya za a yi, haka za a zo a yi jarabawa, wasu su ci, wasu a ce sun faɗi, wasu a ɗauke su, wasu a ce za su yi temporary zuwa wasu lokuta, a haka dai ake rarrafe a je a kai inda za a je a kai. To su kuma waɗannan waɗanda suka yi karatun lafiya a makarantun da suke na School of Hygiene, Health Technology, Nursing and Midwifery ɗin nan da sauransu da makamantansu waɗanda suke aikin nan, ba a yi kuwar cewar za a ɗauke su zo ɗin ba ma su je su yi jarabawar, in sun ci a ɗauke su, in ba su ci ba a ƙyale su. Kuma Malam Aminu, mu abinda muke kallo a nan, sai in ga kamar in kai kalli abin a wata mahanga kamar su ba a yi musu adalci ba. Lokutan da muka bada misalai cewar waɗanda suka yi karatun lafiya majoritinsu su ne a asibitoci da suke a ƙananan hukumomi, wasu a wasu ward-ward gundumomi, za ka ga yawanci waɗanda suka waɗannan karance-karancen ne suke aiki tare da mutum biyu ko uku waɗanda suke fama da unpensionable. Lokutan da sun kai shekara 5, 6, 7, wasan wani ya kai 10, a jiya da daddare mun yi magana da wani shi ma wanda yana cikin waɗannan, yake cewa ya ji maganganun da muka, yace shi shekararsa 13 yana temporary. Shekararsa 13 yana temporary kuma a gwale local government. Shekararsa 13 yana temporary, ba dauke shi aiki ba, kuma ma'aikacin lafiya ne, a haka yake daddafawa, yake aiki da asibiti private, a haka yake aikin. Wanda na faɗa cewar lokutan da mutane suka gama NCE, akwai wanda ya kai shekara 10 da gama NCE sa ko 6, 7, 5, kuma an ɗauke shi, an tsoma shi a aji, an haɗa shi da yara. Shi kuma wannan ya daɗe yana yin aikin Malam Aminu, kullum a cikin gwaji yake, kuma ba ɗauke shi.
1: To Malam Abdulhadi, ba mu karɓi a wannan saƙo daga sashenmu na tallace-tallace, mun dawo za mu ɗora.
2: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke bawa Onga.
3: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
4: Dan haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jira.
5: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
6: Ɗanɗanon gida.
7: Sanda kai tunanin sauraron radio babbar tashar kadar yayi ita 93.1 zangon FM Arewa radio fadi ra'ayinka.

0: iya kuma an san yana yi wanda wayannan mutanen idan ka kalli abubuwan da suke faruwa Malam Aminu akwai wanda zaka ga lokutan da ake zazzabin nan akwai wanda zaka ga ma'aikacin gwamnati ne ma ya je yana da inshorar lafiya asibitin da yake zuwa an bashi allurai na kwana uku amma bashi da kuɗin da zai juri kai yaron kwana uku a yomar
1: allura
0: zai je ya roki alfarma ne a bashi allurar ta kwana uku ya je ya samu waɗannan dai waɗanda suka yi wannan karatun suke tamfurare da Allah ga yarinya ta nan a yi mata allura bayan magariba
1: inda ba a rasa su a cikin unguwanni ba a rasa su
0: a cikin unguwa suna kai dauki amma an kasa a waiwaye su idan gwamnati tana daukan aikin irin waɗannan ma'aikatan to gaskiya bawar idan ya ci shikenan idan kuma bai ci ba to bai da rabo kenan shikenan idan kuma bai ci ba to bai da rabo kenan ko kuma idan za a duba adalci to a zo a ce local gamman kaza za a dauki mutum kaza a je ai adalci a asibiti kaza su waye wanda suka fara zuwa su wane ne ai list din su a je a dauke su aiki idan an zo sakan su waye wanda suka biyo bayan su su wane ne kuma a duba Allah a yi gaskiya kar ai san rai kada in charge ce wannan ita ce wacce muka fi shiri ko wani abu makamanci
1: haka yana
0: zabe su ya saka su kuma yanzu suka zo
1: alfarma kenan
0: wadannan abubuwan idan za a yi haka to za a kawo karshen wadannan na san Malam Aminu wannan maganar da nake ina da yaqini mai girma gwamna bai san da wannan matsalar ba idan ma ya san da ita ba haka aka je masa da ita ba saboda yadda ake je masa da matsalar malaman makaranta yake daukar su na rai imani da Allah inda an je masa da wannan matsalar a fili kamar yadda nake fadarta na tabbatar da sai an dauki ma'aikatan lafiyar nan amma mu yanzu ga dama ta samu muna fada ubangiji Allah ya sa mai girma gwamna ya ji ko a ji masa waɗannan ma'aikatan da suke aiki a tamfurare a kananan hukumomi a asibitocin mu suna da matukar amfani kuma ana da rauni wajen daukar su aiki yanzu ana magana cewa za a dauki wasu nan ba da dadewa ba matsalar da take faruwa kullum muna fada muna sake fada zababbu su yi hakuri ba wani abu muke fada na rishin daidai ba akan su a'a ayi adalci ɗan majalisu su rika bari ana yin abubuwan kaman yanda ya kamata ko kuma waɗanda suke dorawa na a matsayina na wakili a daga local gamman kaza za a dauki mutum kaza normal ni an bani slot na mutum kaza waɗanda ake bawa wakilan ɗan majalisan nan su je su dauko wasu ƴan wane mutanen mu ne ga slot an bani wane ya je ya jaraba za a dauke shi aiki wannan candidate dina ne wannan kaza dina ne yana da kyau su ji tsoron Allah kuma yana da kyau su kansu ƴan majalisa su tsaya su kalli wannan maganganun da muke yi a tsanaki da idan basira su zauna a kalli wannan matsalar majority ƴan majalisan nan kowa daga ƙauyen su ya fito kuma da sunan ƙauyen sa yake biyarin ya je yayi kallo na tsanaki asibitin da yake a ƙauyen su a ward din su mutun nawa ne ma'aikatan lafiya waɗanda suke na gwamnati ne permanent and pensionable azo kowanne ya je yankin da yake wakilta a matsayin sa na dan majalisar jaha ya je ya lissafo waɗanda suke aiki a asibitocin nan mutun nawa ne permanent and pensionable a local government din sa inda yake wakilta sannan kuma yayi list din mutanen da suke aiki a matsayin ma'aikatan lafiya a ƙwaryar local government din sa da ƙauyukan ya lissafa tsakanin masu permanent and pensionable da ƴan temporary su waye suka fiyawa a fada da tunani a kalli abin da tunani mai kyau sannan kuma azo ai zama na tsanaki wannan fa matsala ce a ƙauyukan nan su ƴan majalisa suna ji a kafafen yada labarai ana fadan cewa an dauko mace a jaki za a kai ta asibiti a hanyar da babu abin hawa a hanyar da ba ta da kyau to kuma babu asibiti idan allurai da ake yi na lokuta zuwa lokuta da ake ba jarirai akwai kananan hukumomin da asibitocin su babu waɗannan alluran saboda babu inda za su iya ajiye wannan allurar kuma ana da buƙatar ajiye ta a cikin sanyi wanda wannan abubuwa ne waɗanda suke masu matukar muhimmanci Malam Aminu saboda mutane su yi wa ƴaƴansu wannan allurar idan kika je alluran nan naira 1000 ɗaya ake bayarwa duk ran da kika je wannan allurar kuɗin mota sannan daga ƙarshe za a baki naira 5000 hukumomi na duniya da suke kawo ɗauki wala Allah a buɗe ko a rufe fa'ida ce ko rishin fa'ida suna kokarin su bada kudade domin arja hankalin ku kuje ku yi to kuma mahukuntan da muke tare da su a nan gurin wace gudunmuwa su kuma za su bawa mutanen da suke zuwa domin su yi wannan aiki na taimako akwai lokutan da Malam Aminu idan zazzabi ya barke na cizon sauro ko aka samu matsala ta kwalara ko wani abu makamancin haka zaka ga fa waɗannan ma'aikatan na tamfurari su ne fa ake shimfiɗe mutane akan dandagaryar siminti ba ƙarya muke yi ba idan waɗannan abubuwan sun faffaru mutane za su shedu ne akwai lokutan da idan wata annoba ta barke akan

0: gariyar siminti ake ajiye mutane waɗannan ƴan tamfararan ne suke tsirawa mutane ruwaye domin ai kokari a ceci rayuwar mutane wanda wannan abubuwan ya shafa ruwa masu mulkin nan waɗanda suke kai da waɗanda suka sauka da waɗanda za su zo nan gaba sun sha ganin irin waɗannan abubuwan sun faru saboda haka yana da kyau waɗannan mutane ai musu tagomashi da godiya ai kokari a fada da daukar su idan ma ana daukar ta su a boye mu ba mu sani ba to akwai waɗanda fa ba su da gatan da za su iya sani idan an dauka a boye a fada da abin nan kowace karamar hukuma kowace ward a je su kula da hygiene idan ka je school of hygiene ko health psychology a local gamban 44 zai wuya a ce baka ga dalibi 1 2 ko 3 ko 4 daga sauran kananan hukumomi wanda suka zo ba akwai wanda in ya gaya maka ward din sa kauyen su idan shi kadai yayi karatun nan ya iya aikin nan ka dauke shi aiki ya zama sanin idaniyar wannan yankin nasu gabaki daya wanda ba lamini waɗannan abubuwa ne da ya kamata mahukunta su tsaya su kalle su su ga cewar ceto ne na rayuwa ta waɗannan mutane da suke a waccan karkara waɗannan mutane da suke karatu a waɗannan makarantu da suke fitowa daga ƙauyukan su suke zuwa su je su taimaka a asibitoci su fa ne suke sawa mutane ruwa a gidajen su su suke taimakawa su yi musu allura su suke taimakawa su rubuta maka magani wanda wasu lokutan na sha fadan cewar waɗanda suke waɗancan makarantu ba fa aikin su bane rubutun magani ga
1: mara lafiya ba
0: ma'ana prescription ba aikin su bane to amma yanayi da kunci na rishin ma'aikatan yasa dole sun juye kuma haka ake karba kuma haka za su rubuta kuma haka Allah shike ba da sauki shi shan magani umarni ne ko baka sha ba zaka iya warkewa amma tunda dai kai believe ka yadda kana da yakini in ka sha cikin ikon Allah Allah zai baka sauki hakan suke rubuta a sha a warki dan me ba za a kalli maslahar su ba yana da kyau ƴan majalisun mu na tarayya da sanatocin mu da suke a jahar nan yana da kyau a ce idan ma gwamnati ba za ta iya daukar dukkanin waɗannan mutanen ba me zai hana sanata ko dan majalisa rafa-rafan da muke da su dauki nauyin akalla rep ya dauki mutum 50 ko 100 yace zai rika rage musu kudin mota ko 30,000 ne yana basu tunda a gaban ku kuka bari man nan ya kai kudin da ya kai wanda a da in 15,000 ka bayar za a ji tunda wani zai hau abin hawa to tunda a gaban ku mai nan yayi tsada ya kai level din da yake ku dauki nauyin mutum kowanne dan majalisar tarayya rafa-rafai su kowanne rep ya dauki nauyin mutum 50 a local gamma din sai ya ce waɗannan ni zai rika basu naira 30,000 ko 25,500 a albashina ko a abin da nake samu a ƙarshen wata na allowances ina su a raba su asibitoci su je su taimaka kafin a samu musu offer kuma waɗannan abubuwan da za a yi su da za mu samu sauki shi sanata ya zo a yankin sa tunda girma ne Malam Aminu albashin sanata ai yafi na rep shi kuma ya zo ya dauki mutum akalla ko 80 ko 70 shi ma ya zo ya musu wannan albashin ya ce a raba su asibitoci mutum ɗaya ne mutum biyu ne inda suka fi matsala a tura musu da kaza su je ni zan rika biyan su tsawon shekarun da zan yi akan kujerata kafin gwamnati mu yi kokari kuma ya za a yi wanda waɗannan abubuwan su ya kamata a yi dan majalisar jaha ya je local gamman din da yake wakilta asibitocin mu nawa ne me matsalan mu ta ma'aikata eh ba mu da su da yawa ina ne suka fi bukata kaza ne na dau mutum 50 tura musu 3 ko 4 a samu wanda za su yi aiki da safe a samu wanda za su danyi da yamma a samu in zai yi waɗanda suke a kusa da garuruwan su kuma waɗanda za a dauka su ji tsoron Allah su tsarkake zuciyarsu kar su je su siyo magani a naira 500 su zo su ce wa mutane naira 1,000 tunda magani ba tayawa ake ba diyan da aka gaya maka haka za kai kokari ka bada kudin saboda kai bukatar ka kawai gani kake in ka shawarkewa za kai su kansu kar su je su yi irin waɗannan abubuwan sannan su kansu waɗanda suke da dama masu hannu da shuni da sauran mutanen da suke da daman maki a jau a kananan hukumomin da ƙauyukan su rika taimakawa wajen siyo magunguna irin su maganin da ya danganci rage radadi da sauransu ƴan kananan abubuwa dai da za su iya siya dan bandejiri da dan aidin da waye da sauransu su shan shambale su rika kawowa asibitin su raye gurin wanda waɗannan abubuwan su muke da bukata yanayi na rayuwa ba sai mun faɗi abin da yake faruwa ba kowa ya san me ake ji Bahaushe na faɗa kullun idan kai yana da tsoka mutum ya taba nasa ya ji waɗanda muke maganan nan akan su akwai wanda a cikin zababbin nan in zai ji kansa ya ciwo yau ya kai magariba kansa na ciwo dama yana da visa gobe sai ka ji shi a waje ya je duba lafiya wanda waɗannan abubuwan da suke faruwa mutum ne zai kwana yana gudawa yana amai haka za a zo asibiti a kawo shi a zube shi kamar akwai yadda ta kasa aka yanka ta a mahauta haka za a yi sharaf azube shi a jira likitan yana gona sai ya fito to ba biyan sa ake albashi ba daukar sa aka aiki ba idan yace anan zai tsuguna da me zai ciyar da iyalansa yana da kyau gwamnati musamman gwamnatin mu da muke kallon gwamnati ce ta fara hula wanda kowa yana da dama a yanta rayuwar sa a ji kansa a tausaya masa yana da kyau waɗannan ma'aikata da muke godan a dauke su aiki a matsayin su na ma'aikatan da suke taimakawa likitoci a dauke su aikin nan tunda su suke aikin nan a madadin waɗanda muka kasa samu ma'aikatan jinyar nan ma'aikatan School of Nursing da ake daukar su ma'aikatan jinya da suke tare da manyan likitoci wanda su babban aikin su idan likita ya duba ka ya baka magani ya dora ka akan magani su ma'aikata ne na jinya kana kwance a gadan asibiti a zo a duba katin ka maganin nan so nawa ya kamata a baka so uku wanda yake aikin safa ya baka wanda yake na rana zai baka wanda zai na dare da na kwana shi zai zo ya baka sauran magunguna na inda allura ya maka waɗannan din su kansu muna da buƙatar waɗanda suka yi karatun na zuwa dauke su yana ɗaya daga cikin abin da yake faruwa Malam Aminu zaka ga muna da manyan likitoci sai su tsallake su tafi wata ƙasar saboda za a biya su albashi da gwabi sannan za a kula da rayuwar su sannan aikin da za su yi bai kai na nan yawa ba likita sai ya duba sama da mutum 50 shi kadai a rana ɗaya wani ya duba 30 wani ya duba 40 kai ganin likitan mata kai a wasu asibitocin idan wani abu ne na musamman sai kana da hanya za a ja ka a kai ka ga likita saboda shi ma aikin yayi masa yawa to me zai hana tunda da kudi a jahar da kudi a kasar an cire tallafi an matsa can an karbi haraji an tsakuri can an tare can an matsa can bangaren an tsuke can an tara kudi me zai hana ba za a dauki ma'aikatan nan a wadace ba likitoci ya kamata a ce suna samun sauki wajen duba mutane to matsalar da take faruwa a can zai je ya duba mutum 50 albashin sa kaza ne sannan kuma albashin ba zai iya rike shi ba da shi da dawainiyar rayuwar sa saboda haka dole ya tafi wani asibiti na private irin wannan abubuwan su suke faruwa wani likita in ka je zaka ganshi sai kai zuwa 4 ko 5 bai gani ba sai a rabo a gaya maka in kana son ka ganshi yana zuwa asibiti kaza ran kaza kuma da kudi ne waɗannan abubuwan idan suna faruwa wanda bai da kuɗin da zai je asibitin kuɗin shikenan sai dai ya mutu Malam Aminu zan faɗi maganar da na saba faɗa billahi alazim dukkanin mutumin da yake rike da madafar iko da dukiyar al'umma a hannunsa wani mutum ya mutu saboda sakaci na rashin kulawar jami'an lafiya saboda karancin su kodan babu su ko shi jami'in da yake na lafiyar ya tafi wani asibiti domin ya gina kansa shi kadai bayan yi alƙawarin yin aiki a nan gurin wallahi ranar gobe kiyama Allah sai ya saka wa wannan ran ya kamata mutane su sani dukkanin mutumin da ya tsinci kansa akan ba iya ne mulki kadai ba wanda yake aikin gwamnati ma a matsayin sa na likita ko a matsayin sa na ofisa a wani guri wannan aikin shi aka ce kai an dauke ka dan kai shi sai kai kwana kai wani wajen wallahi sai ka biya wannan abun babu dalilin da zai sa a ɗebi dukiyar al'umma a rika baka duk da ba isa yake ba ka yadda ne zaka yi kuma kake yi aka zo ka ki to wallahi sai ka biya waɗannan abubuwan da suke faruwa yana da kyau mutane su gane cewa mutanen da suke wakilta mutanen da suke shugabanta mutanen da suke mulka mutane ne irin su yadda idan shugaba ya ji kansa na ciwo ko cikin sa ya murda za a bashi falajin ya sha ko kuma a kira likita maza-maza ya tare a taron gaggawar likitoci a kansa to haka talaka shi ma yake jin irin wannan abun saboda jini ne yake yawo a jikinka jini ne yake yawo a jikinsa kunnuwanka biyu hannunka biyu kafarka biyu idanka biyu hancinka koba biyu ce da shi irin ku daya babu abin da ya bambanta ka da shi sai wannan damar da Allah ya baka kuma na sha fada a kasan nan duk mutumin da yake dan kasa ne kuma yayi karatun boko ya sa a ransa zai iya tsinta kansa a shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko rep ko dan majalisar jaha ko kuma shugaban karamar hukuma ko kansila duk waɗanda suke kan kujerun mulki a nan kasar a yanzu shekara 20 da ta wuce da 5 zuwa 30 zuwa 40 akwai wanda in ka ce zai zama kaza cha zai habawa ne ta ina ma zan zama kaza to amma tunda Allah ya hukunta masa ya zama dukkanin waɗanda suke da irin waɗannan damammaki waɗanda suka yi karatu kuma ƴan ƙasa ne babu wanda bai da wannan damar idan Allah ya rubuta masa zai iya yi yana da kyau mutane su kalli abubuwan da suke hannunsa a matsayin su na shugabanni su tsarkake niyoyinsu su kalli nauye-nauyen da yake kansu na al'ummar da suka zaɓe su Malam Aminu ga lokuta nan suna tahowa na zaɓe lokutan da kazo ka kuntata baka aiwatar da abin da ya kamata ka aiwatar ba baka gabatar da abin da ya kamata ka gabatar ba kuma yanzu me na zuwa da kumfan baki na cewar kuma sai mun yi kuma sai mu ne kuma sai mun koma yana da kyau mutane su tsaya su kalli abin da suka aiwatar jiya sannan su kalli abin da suka yi shekaran jiya sannan su kalli me suke yi yau sannan su gaya wa mutane me za su yi musu gobe lokacin da kazo kace min kaza shekaran jiya waccan shekaran jiya kace kaza yau kuma kake fadan abinda duk koyancin abubuwan ba su yi ba ta yaya zaka sake gaya min ai gobe idan nazo kuma zan maka kaza babu yadda za a yi tunani da hankali ya karbi wannan abubuwan a magana ta abubuwan da suke tahowa na zabuka kowa yana kallo hisabi za a yi maka gurgurdan abinda ka aiwatar talakawa suna kallon ka mutanen gari da wayanda suke da daman maki kowa yana kallon me kai waɗannan abubuwan da suke faruwa muke fada bonus ne muke bayarwa na amsoshi da ya kamata a ce biyan kuɗi akai muke fadan waɗannan maganganun yana da kyau mutun ya kalli me yayi me kuma yake shirin yi kuma a waɗannan abubuwan da muke fada Malam Aminu na abin da ya danganci harkar lafiyar nan kananan asibitoci da suke a kananan hukumomi ga sunan da ƙarfi da yaji dole sai da su aka zuka zama upgraded aka daga darajar su dole suka zama manyan asibitoci saboda ba za a iya yin general hospital a ko ina ba wanda ni inda za a karbi shawara ta akwai filayen da suke a nan garin wanda ya kamata a ce asibitin Murtala shi kadai ne general hospital ya kamata akwai filaye da ake ta dambarwa ma akan su kamata ya gwamnati ta kukan kura kawai ta maida su general hospital ya kasance cewar ana da general hospital waɗanda ba guda ɗaya bane a cikin garin nan yanzu kaga akwai asibitin Nasarawa akwai asibitin Murtala general hospital ne to a ƙara yin wani mai girman sa ko wanda ya fi shi tunda mutanen sun ƙara yawa amma wasu abubuwan ake yi waɗanda ba su kai waɗannan abubuwan muhimmanci ba Bahaushe ya ce ita fa Malam Aminu Bahaushe abin da ya ce lafiya fa uwar jiki babu wanda yake fushi da ita kuma duk wata kafafa da mutum zai yi kumbura wuya da hura hanci da doro mu ne shugabanni mu ne excellencies wani mu ne honorable mu ne distinguished lafiya ce duk inda mai mulki ya kai da mulki da Allah zai jarabce shi lokacin da aka taru aka sa red carpet zai zo ya taka Allah ya jarabce shi cikin sa ya murda akwai irin murda da cikin sa in yi billahi alazimu sai dai jami'an tsaransa su dauke shi ai maza-maza da shi idan Allah ya tashi nuna masa bai isa ba sai cikin sa ya murda gudawa ta kwace masa a lokacin da aka tare za a tare shi waɗannan abubuwan duka Allah ne yake bawa mutane dama yake rufa musu asiri zaka ga so da yawa ma masu mulki na kuntatawa talakawa talakawa na ta'addar Allah ya isa ba mu yadda ba kuma Allah ya kare su ya ba su lafiya kuma ya bar su a haka amma su sani lokuta ne da Allah yake yi wa dan adam talala lokacin da Allah zai danke ka to lokacin da baka da abin da zaka biya mutane haƙin su sai dai abin alkhairin da kai za a diba a basu in kuma baka da shi za a debi mummunan aikin su su kuma a jibga maka yana da kyau duk mutumin da ya tsinci kansa a kujera ta mulki ko shugabanci ko jagoranci ko wakilci da mulki to ya kalli suwa nake mulka a mulkin kuma me na aiwatar daidai nayi a'a kudi ne babu da zan yi kaza ko ku a'a ni ne ban ga dama ba sai abinda na ga dama raina yake so zan yi dukkanin wani abu da gwamnati za ta yi a kowace jaha a Najeriya a kowace kasa a duniya lafiya tana ɗaya daga cikin abinda ya kamata a fifita sai ilimi daga nan kuma sai tsaro waɗannan abubuwan yana da kyau a ba su muhimmanci fiye da yanda mutane suke tunani Malam Aminu
1: to Malam Abdulladi ka koro bayanai kuma za mu tafi ga masu sauraro duba da nagoyin na mutum da suke ta kadawa wanda kuma a wancan satin ba mu ba su da wanda kuma yana da kyau a ce a wannan lokaci mun ba su dama su shigo domin su tofa nasu albarkacin baki masu sauraro za su iya kiran mu a daidai wannan lokaci a kan lambobin wayar mu kamar haka akwai mata za su iya kiran mu a kan 0206460959 sai kuma 0206460597 maza za su iya kiran mu a kan 0206460959 sai kuma 0206460597 akwai kuma 0206460598 da kuma 0206460596 waɗannan su ne a layukan da masu sauraro za su iya kiran mu domin tambaya ko kuma ƙarin bayani game da wannan maudu'i da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci bari mu tafi ga layukan nan na farko mita 93.1 da yaro radio salamu alaikum da muke tare
2: assalamu
1: alaikum salam da muke tare
2: barkanku da kokari
1: yo barkanka dai
2: sunana Sunusu Komai